0: and live. Papa Domino, you only have to see him and you will live. Because now onam ni mu ye juma no. Eye ra Yesu na ya recording e ho sem. E wo na sem no. Ono na onam ni mu eye juma. Tebi papa to sa Methodist song no say shemena ade bechew. Yes.
1: Na ukwan mu be.
0: Yes. Yes. Now make call. I took a step.
1: Okay.
0: And see, no, and na me das mame and na eto mame no. Yes. Yen take his step na ye mehwe no. Na we will live. O bet na se. Na nyan na se ese bia sani ye ye tina fa. Nya me be hyehye ne ma no amaye.
1: Amen.
0: And san we nimra ho so no na bibia akoyie. Me de ma fa na ma pii o papa ho ne mu ba ko. E ye se mehwe bibia. Ma me fa ma nins so sa na me ni da so. Me nyi mani.
1: Okay.
0: Na mi yi mani a sene ebesi no kra me kra mi hu afi me ka say to say ya na papa kan me na mi ni e aha ti me fa mani afi o kan sa na am say first time me ti mi de mani esi bibi so sa na afi ade no en ti mi so sa na afi me ra ho me ti o na say my desperate but o kan sa no e sa na imagine mu kra me nya sa bi o me de ayare sa na mi hia e kwan ni ni wa chere me ma fa so me yi meni na me jade aka na menyame. Before I realize no na esi. Doka yi kitikiti bi na me de so so na. Eno de se papa e wo me pa ne wo nchen kra me pa na chew. Nye se me kan boni. Na ya na bebre no a umutie papa no bi o ha o se ye dikan o se papa me ba o ho na o ka se menye akwanchre na menye sika no me akwanchre no. Inti papa bompa ye mame na minye sika no na me me akwanche no dog
1: na me
0: inti se fa anse ujina me nim se deni ye nkwanta baby one point e kwan bi a ekosei na kwan a ekosei no bi aba onche no si o hwehwe bibi no akache nse o fa sa kwan we so a na ebebo a na se dog nipa no ka se oh sa ha na me mfa yo ene me kwa kwoshe me mpa bo aba so we dey watch train kwan no enti wo a wo so kwoshe o mpa bo aba no so wa enti mi an kwoshe o mpa bo ana mabi wo a me fa kwan no so a so fo dog who blame the otre o kwan na na dog your otre o kwan no blame na na
1: there be better than blame
0: otre o kwan no this is the way.

0: Papa, mini bebia adie sampa meda baby cross me kwan ma ye kon na me nan so abubu
1: me pa cho
0: an ma me nan ye abubu
1: mo kwan ye kon na

0: Orofo tibia bia wo mu bia watiti mu ha mu amani mu kwadanne mu.
1: Oh my God.
0: Adum bi apie.
1: Amen.
0: Basabi apie na nsenchane bi di dwuma.
1: Amen.
0: Emo bi biara opɛ.
1: Yes.
0: Fo akuma nyina wo kra nyina na ogidi nyina di adum yechi.
1: Amen.
0: Me radi wuru se ye ka captain Jesus feku a wo ka ho bi.
1: Amen.
0: Ahamachi no 9 biara 4 a.m.
1: That's right.
0: Ahamachi biara.
1: Ni
0: tia wan se wo koda na wa hwechi so. Nu alo no boko. Edru wa. Esa nsa sabe na wi ma edin ti no. Ulo no boko ne nso nu ahamachi na wi ma edin afi na wote.
1: Mm.
0: Wa kopeja.
1: Hallelujah.
0: Oni adumu enanti.
2: Amen.
0: Enyamesem.
1: Yes.
0: Nyamesem munkire kire.
1: Amen.
0: Tumide ye tumikasa.
1: Yes.
0: Die bia ni. Oh. Die hwehwe onipa namo etuo so.
1: Amen.
0: Ene nea empo saye boni bia.
1: Oh Jesus.
0: Amen.
1: Amen. Amen.
0: Odon fon mo bro hono beto so.
1: Amen.
0: No akase sempo so ye gentia mpa.
1: Oh shimo.
0: Wa shimo.
2: Amen.
0: Wa shimo frije.
1: Amen.
0: You are rocker wa fa betre no.
1: Oh my God.
0: Da nyango pona kasa fu abrabo ho. Oh. Ochenko ni mudifo.
1: Amen.
0: Adin se se. Na na no me kan se da ko pe pressure.
1: Mhm.
0: Oh. Ana ope 20 cities ay ade a wanya.
1: Anio.
0: Ano sa dia wonsa anka 20 cities na ni ngwasi e bi e kan ho.
1: Mhm.
0: E ho pressure ko an to be ma yare ne ka ho so.
1: Oh. Ba jo ane. Mhm, o kan e papa.
0: Afa e be do bribe no. Sika bampa.
1: Oh.
0: Wo di sika na be to nro sa emfa.
1: Oh Jesus.
0: Oh. Oh. Adum ni ni o.
1: Adum ni ni ampa.
0: Obe bu e kwa tu bebi e kwa na ma.
2: Amen.
0: Mame mobro ni pa nanke inhiya na sa.
1: Oh.
0: Na yansu awari o kwa ye.
1: Oh.
0: Ene ne kurebi o kuko shia.
3: Oh my God.
0: Sadi ene ukuranu si siri ni pa. Sadi ene ukuranu e yi ni pa hi. Na onu nya uo na ne kurana uo nuwa sa uo nuwa sa uo.
1: Oh. Ani u.
0: Na nie akola na ofu na gbono buwa otunyamnyum ojare no a otunyamnyum odinagura otunyamnyum nyamnyum nyina nso kokokoko ekowi akutia
1: ye baba oh akutia
0: obi efra bonte because as sister aku akwanya odi wanyi faso ye adan adan enti chese me wanso efia enti sey ye mompa ye enti sey ye nyamnyam yase
1: oh ni nyina ya akutia.
0: Me pa jwa nempa ni nyina nso ni o. Ule tie mpa e boro.
1: Pa jwa tie.
0: Ebrade totoro bonso a. Ebrade wo fun ahiafo mobo. Wo ma yenyanya ayeni bie, ena di wo asem awon. Yenya ayempa yasem, ena ebrade wo ba yakwan mu. He, obi pepepe wanya. Me de egbani ani na pore, ena pore, ena pore. Na se ebrade wa ye we ba me a. Na se ebrade esu atwa me ho ahia. Ebrade ayeyie ra we ne ba wo. Ebrade na se abdi ma wo. Pa jwa se we kempa e na obo. Obwa ayakutia.
1: Yeah.
0: Ayakutia.
1: Papa.
0: Na watunya menyuma atu and no free ha. Enyuma ye composu ye ma wiase na no na composu
3: no
0: oto.
1: Ni nyina ofa kwa bi so dia bo akutia.
0: Hwe. Ukwa twasresre fo onsem. Amen.
1: Amen.
0: Say mo hide dan wo baby na ukunu de waba ho na fe no waba ho no mofofro na said ye ukunu si yo na hwe. Upia, ne manu. Ba kwa bo wa. No bia jesu obo.
3: Aji jesu.
0: Ehonu. Eto bribia. Eto bribia. Uti fienu. So ope so upia bontia. Jesu ote net gate netia na osha. Jesu owa pie. Jesu owa pie.
1: Yee, baba.
0: Anytime.
1: No.
0: Na nyom na yatu yon se da ben. Na enyi tai bemo ade wo
3: Eurasia.
0: That's the Bible wanna say. Fibone ferri enemu. Mama, say I'm no mpo.
2: Brefie.
0: Fio.